Christian Marlene Michelle's video sa CKLB Radio at Sin 101.9. Sa encourage ang hotel sa ingat sa pita ang suna ni Ozen sa Disney Ozen. Nuwa helhas ni Ujan to Nard ang isi hanar siyong bit as di don't isi hanar siyong tinuha pa siya na sa Sarelo.